Dina meh sadari limbam, nyinta ngarin 4 pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang. Dina meh sadari limbam, nyinta ngarin 4 pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.